Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: ci bace, sai dai mayar da kokarin diplomasiya da ake da shi zuwa wata kafa ta siyasa da ƴan Sudan za su iya mallaka tare da runguma. A wannan mataki, tambayar ko taron Addis Ababa zai bada muhimmiyar dama ta wannan fuska ce tafi muhimmanci, musamman ma yadda fararen hula da ƴan siyasar Sudan suka fara gina yanayin tattaunawa mai ma'ana a baya-bayan nan abin lura ne. Tarukan da aka gudanar a Berlin da Nairobi sun nuna cewa ƙungiyoyin fararen hula da suka daɗe suna rarrabuwa kuma suna adawa da juna za su iya haɗuwa akan wasu ƙa'idoji na bai ɗaya. Wannan yanayi yana ƙara fata cewa za a iya shawo kan ɗaya daga cikin manyan matsalolin siyasar Sudan tun farkon yakin, wato rarrabuwar kawunan fararen hula. Domin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa sojoji suka zama masu rinjaye a siyasa shine rashin iya gabatar da manufa guda ta siyasa daga bangaren fararen hula. Saboda haka, tsarin Addis Ababa yana zama wani muhimmin gwaji wajen shawo kan wannan matsala. A gefe guda kuma, ya kamata a lura cewa tsarin siyasa da tsarin tsaro a Sudan ba sa tafiya cikin sauri iri ɗaya. Har yanzu ana ci gaba da yaƙi a fili musamman a yankunan Darfur da Kordofan, inda harkokin soja ke gudana sosai. Har yanzu ba a samu wani ci gaba a aikace ba dangane da buɗe hanyoyin kai agajin jin ƙai, aiwatar da tsare-tsaren tsagaita wuta da kuma kare fararen hula. Saboda haka, bai zama abin da ya dace ba a sa ran cewa tattaunawar Addis Ababa za ta samar da sakamako kai tsaye wajen kawo ƙarshen yakin. Maimakon haka, nasarar taron ya kamata a auna ta ne da yadda za a iya tantance ƙa'idojin bai ɗaya tsakanin ƴan Sudan da kuma tsare-tsaren tafiyar siyasar riƙon ƙarya a nan gaba. A cikin wannan mahallin, za a iya cewa akwai manyan sakamako guda biyu da za su iya fitowa daga tattaunawar Addis masu matuƙar muhimmanci. Na farko shine amincewa da wata sanarwa ta bai ɗaya da za ta ƙunshi muhimman ƙa'idoji kamar kare ƙasar Sudan, muhimmiyar rawar siyasar fararen hula, fifikon jin ƙai, da kuma ƙin amincewa da mafitar soja. Irin wannan rubutu zai zama muhimmi saboda zai nuna cewa ƴan siyasar Sudan sun cimma wata yarjejeniya ta siyasa mai faɗin tushe a karon farko. Na biyu kuma shine samar da wata taswirar hanya da za ta bayyana yadda za a kai ga cikakkiyar tattaunawa tsakanin ƴan Sudan. Irin wannan tsari zai iya zama ginshiƙin tsarin riƙon ƙarya da fararen hula za su fi rinjaye a nan gaba. A ƙarshe, Sudan tana wucewa ta ɗaya daga cikin mafi muhimmancin matakai a tarihinta. Yakin da ake ci gaba ba wai kawai yana barazana ga tsarin siyasar da ake da shi bane, har ma yana barazana ga haɗin kan ƙasar Sudan da makomarta. Saboda haka, ya kamata a kalli tattaunawar Addis Ababa ba a matsayin mafita ta ƙarshe ba, sai dai a matsayin farkon wata cikakkiyar hanyar siyasa da za ta iya hana Sudan tarwatsewa. Idan ƴan Sudan za su iya amfani da wannan dama tare da gina wata kafa ta siyasa ta bai ɗaya, to shekarar 2026 na iya zama farkon wani zamani da za a riƙa magana kan zaman lafiya maimakon yaƙi a Sudan. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Deveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зори и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и Зайна, Радио Гајана.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye'ye sıkma.
17: Ova'da Türkiye ünü

0: sahun Türkiye a UNESCO.
1: Barkanku da dawowa shirinmu. A cikin tafiyarmu zuwa yanzu mun kasance muna gano tare da ku al'adun tarihi da na halitta na Turki da ke cikin jerin gado na duniya na UNESCO. Daga wannan shiri zuwa gaba kuwa muna faɗaɗa hanyarmu kaɗan kuma za mu fara gabatar da wasu muhimman kadarorinmu da aka sanya cikin jerin wucin gadi na UNESCO domin a kiyaye su kuma a gabatar da su a nan gaba a matsayin 'yan takarar shiga jerin gado na duniya. Matakinmu na farko shine kasuwar tarihi ta Kemer Altı, wadda take ɗaya daga cikin muhimman sassan birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir da ke cikin jerin wucin gadi na gado na duniya na UNESCO. Birnin Izmir wanda yake tsakiyar yankin Aegean ya kasance ɗaya daga cikin muhimman biranen tashar jiragen ruwa na duniyar Bahar-Rum na tsawon dubban shekaru. Wannan birni wanda ya kasance wurin haduwar wayewa daban-daban hanyoyin kasuwanci da al'adu a tsawon tarihi yana daga cikin cibiyoyin tarihi mafi jan hankali a Turki saboda tarin gadansa mai yalwar mataki daban-daban. Kemer Altı kuwa yana tsakiyar wannan babban labari tare da titunansa masaukai na kasuwanci, kasuwanni da gine-ginen tarihi da suka ci gaba da kasancewa masu rai tsawon karnuka. Har yanzu ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin kasuwanci ba kawai na Izmir ba, har ma da na Anatolia baki ɗaya. Abin da ya sa Kemer Altı yake da muhimmanci a mahangar UNESCO ba wai kawai kasancewar gine-ginen tarihinsa kawai ba ne. Babban abin da ya fi jan hankali shine kasancewarsa wani ɓangare na babban tsarin birni da ya bunƙasa tare da tashar jiragen ruwa a tsawon tarihi. Kundin takarar birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir da ke cikin jerin wucin gadi na UNESCO yana nazarta Kadifekale, Agorar Smyrna, Kemer Altı, Basmane da tsarin birnin tarihi da ke kewaye da su a matsayin guda ɗaya. Waɗannan yankuna suna samar da shimfiɗar birni mai yalwar matakai daban-daban, inda rayuwa ta ci gaba ba tare da yankewa ba tun daga zamanin da har zuwa yau. Idan aka dubi ci gaban tarihi na Izmir, za a ga cewa an sake fasalta birnin a lokuta daban-daban, tun daga tsohuwar Smyrna zuwa zamanin Roma. Daga Byzantine zuwa daular Usmaniya da kuma jamhuriyar Turki, birnin ya ci gaba da sauyawa, girma da bunƙasa. Duk da haka, alamomin lokutan baya sun ci gaba da rayuwa a cikin tsarin birnin. A cikin tsarin takarar UNESCO, wannan ci gaba mara yankewa yana daga cikin fitattun siffofin yankin. Lokacin da kuke yawo a titunan Kemer Altı, ba kawai kuna zagayawa cikin wata kasuwa ba ne. A nan za ku ji al'adar kasuwanci, rayuwar birni da kuma ƙwaƙwalwar al'umma da karnuka suka tara. Masauƙai na kasuwanci, shagunan gargajiya, wuraren ibada da hanyoyin tarihi suna haɗuwa, suna samar da wani tsari na birni na musamman. Yankin wanda ya kasance ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin hanyoyin kasuwancin Bahar-Rum a zamanin daular Usmaniya, har yanzu yana ci gaba da kiyaye ƙarfinsa na tattalin arziki da zamantakewa. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka jaddada a cikin kundin takarar UNESCO shine bambancin al'adun Izmir. Tsawon karnuka, Musulmai, Yahudawa da sauran al'ummomi sun rayu tare a wannan birni. Sun yi kasuwanci kuma sun ba da gudunmuwa ga ci gaban birnin. Wannan tarihin rayuwa tare na al'adu daban-daban ya bar tasiri a fannoni da dama, tun daga gine-gine har zuwa tsarin tsara birane. A yau, yawancin gine-ginen tarihi da ake gani a Kemer Altı da kewaye suna ci gaba da kasancewa a matsayin tabbatattun shaidu na wannan al'adar rayuwa tare. A tsarin

0: Esku ba da wuce gano kimomin tarihi kadai a matsayin abin da ya isa ba, haka kuma yadda za a kiyaye waɗannan kimomi da yadda za a isar da su ga al'ummomi masu zuwa yana da matukar muhimmanci. Tsarin gudanar da yanki da aka shirya domin birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir ma sakamakon wannan fahimta ne. Wannan tsari da aka shirya tare da gudunmowar ma'aikatar al'adu da yawon bude ido, ƙananan hukumomi, jami'o'i, masana da ƙungiyoyin farar hula yana haɗa ƙa'idojin kariya, gyarawa, kula da baƙi da amfani mai ɗorewa. A shekarun baya-bayan nan, ayyukan gyarawa da aka gudanar a Kemer Alti da kewaye suna daga cikin misalan zahiri na wannan tsari. Ta hanyar ayyukan da aka shirya domin kare masauki na tarihi, tituna da abubuwan gado na al'adu, ana nufin a kiyaye asalin halayen yankin. Ta haka ne ake son kiyaye muhalli na tarihi tare da tabbatar da ci gaba da rayuwa, tattalin arziki da zamantakewa ta yankin. A yau, fahimtar da ake da ita game da kare gadon al'adu tana ci gaba da bunƙasa. Yanzu ba ɗauki tsayuwar gine-gine kaɗai a matsayin abin da ya isa ba, sauyin yanayi, hatsarin girgizar ƙasa, gudanar da bala'o'i, yawon bude ido mai ɗorewa da ci gaba da rayuwar birane suna zama muhimman sassa na ayyukan kariya. Ayyukan da ake gudanarwa domin birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir suna mai da hankali kan waɗannan batutuwa. Ana nufin a sa muhalli na tarihi ya kasance mafi juriya ga hatsuran da zai iya fuskanta a nan gaba. Ɗaya daga cikin muhimman siffofin da ke bambanta Kemer Alti da sauran cibiyoyin kasuwanci na tarihi shine kasancewarsa wani yankin gado mai rai. 'Yan kasuwa da ke buɗe shaguna da safe, masu sana'o'in gargajiya da ke ci gaba da sana'arsu, mutanen da ke zuwa sayayya da kuma baƙin da ke son jin daɗin yanayin tarihi suna taimakawa wajen kiyaye alaƙar wannan babban gadon al'adu da rayuwar yau da kullum. Ta wannan fuska, Kemer Alti ba kawai yana wakiltar baya bane, har ila yau yana nuna yadda al'adar rayuwar birni mai rai take a yau. A yau, tsarin takarar birnin tashar jiragen ruwa na tarihi na Izmir domin shiga jerin gado na duniya na UNESCO yana ci gaba. Ayyukan da ake gudanarwa domin wannan faɗaɗɗen shimfiɗar tarihi wanda ya haɗa da Kemer Alti suna taimakawa wajen ƙara bayyana gadon al'adun Turki a matakin ƙasa da ƙasa. Wannan yanki da ke kare ƙwaƙwalwar birni ta dubban shekaru yana ci gaba da gina wata gada mai ƙarfi tsakanin baya da gaba. Sautin takun ƙafafun da ake ji a ƙananan titunan Kemer Alti, kasuwancin da ake ci gaba da yi a inuwar masauƙai na tarihi da kuma al'adar birni da aka gada daga al'ummomi da suka gabata suna ci gaba da raya ƙwaƙwalwar Izmir har zuwa yau. Ta wannan fuska, Kemer Alti ba wai kawai kasuwa ba ce, tana bayyana a gabanmu a matsayin wani muhimmin yanki na gado da ke nuna tarihin birane, kasuwanci da mu'amalar al'adu na Anatolia. A shirinmu na gaba, za mu ci gaba da tafiyarmu ta sawun Turki a UNESCO, amma a wannan karan cikin duniyar ban sha'awa ta gadon al'adu mara ganuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.